ndax ben yunitu masna ñew ne nit ñu na ngeen jaamu yalla ak waaw nga laaji lu ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj te amon ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yunitu yep alayhi salatu wassalam te kenn ku nekk defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yunitu ya ñom ñep ñu deg ko lolu lu jara bay xel la teet lu am solo la ci ngir mom was allajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yunitu nga laaj ko ajalna mu nax mas nu ñoo def ñun yalla min duni rahmani kelen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamni yu'buduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus tibbi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem ñinga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunus bu yalla ma su yoni te bam ko yoni mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunus yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yunusam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ni amul daraja ne dal ñom buñ sa ñom bu yalla wacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamne ne yalla nekkul nañu lolu mir ñu netti xissa degginu fir'auna degg mak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax firawna musa taxawé taqwa yu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li firawna taxaw taqwa yu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demé ni ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours duñu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jëmm ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen walaqad arsalna masna ñoo yebal Musa yunus bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme lu ko yoni won bi ayatina ci suñu ay ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yoni yunuti kude da nga dekk fum ko yoni won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi cialako yalla yoni mbolom manam firawna ci bopam ak ñu saña waxal firawna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent ñoni ko ci kilifa ga jitt nit ñepp ak mbolom ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem nelen inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamni moy borom binde fi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam lin indile bi ayatina ci kiyam tan yeb isahum ñom yadhakuna minha ñire ci kiyam tan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye mak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu demene ki yoyu waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu ré ak rétan goné mom day ré rek mat nak mom bu défé yu ñaar day rétan rétan nak moy ñaawal la tabarakallah di la ila yejj ci la ngay def dahiko minha li yuhimu atba'ahum an tilka al ayat sihr waw lool moy rétan bokku tek ré nak ñi deggul alaf na ñom

0: ko ha mbadu ngeen nek
1: wallahi ndeysan
0: qalu khale nako tab
1: na'budu ilahak
0: sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek
1: allah akbar
0: na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla yi bay ci ibrahim isma'il ishaq fi nek dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla isma'il yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatu xolam set mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacce na tabarakal yalla mu ne tilka ga yoyu ibrahim yaqub isma'il ishaq ak doom yu bax yi tilka ga yoyu ummatun ab xeet lañu qad qalat dem nañ nisan ñu bax ne dem nañ xeet won ak laha mom ma kasabat lam defoon yobuna lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi nisan walakum yeena nara mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nan yobu lañ defoon walakum yeen ñi yeena nara mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kandulal lajin amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax ni fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi dess lu ngeen fi def yeen ko res taa bi dal lay jox ñatt passé ak présent ak futur ñatt la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la sa yoon ne ku ci présent bi mo la ya ko res futur bi mo la sa yoon ne ku ci mu jax tak motax soone lañu bax ñi liggéey yoon doy na nan ko añi yalla na la ñu bax ñu nekkuñ fon ñom doomu di kay so bëggee añi da ngay añ ñu bax ñaak safaan ba waaw kenn yaa ngi fon ak sëriñ si na bëgg añi la sëriñ si liggéey yoon yalla ne deet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat motax kenn ku nekk ñun day fexe ba histoire livre histoire ibn sitr te binde ko yow nak ndax histoire mom bo fecce ba siw mu binde la waaw bo misige ba siw mu binde la bo fi dundé sa diine bam leer ya ci sa tamit histoire binde la wa zikruka ba'da al-maut umrun thani bo de ba nepp ñu nan diiw nan neysa ya gi dund ba legi wallahi neysa wa qalu nenañ kunu hudan nek len ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nek nasaran batay ño bañ neena ba yoko defé tax te do la ngeen jup bu ngeen bëggee jup dal da ngeen nek yahud mba nasara e way ndaw qul ne len duñu nek yahud duñu nek nasara bal li fi nek millata ibrahima diina ibrahima ci lañuy nek hanifa jeng bayyi fi yenen diine yi wama kana bukutun mom ibrahim min al mushrikeena ci ñi bokkale yalla xolo wax len ne
1: billahi billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw mer rabbihim joge ci sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonent yi amatu yalla fa in amanu buñu gemé nun la dé bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jublé ku gem li ngeen gem jubna yalla néna ku gem li ngeen gem jubna mel alquran wa in tawalla buñu dumo yo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematuñu hum ñam fi shiqaq ñi ngi ci ak wuté fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal senu ay fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal senu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal senu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatallah julit ciubug yalla lay yor sibaqatallah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppi ko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasrani yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallah ci bugu yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allah si bakha kan mo gëna baax ci bugu yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melawi la yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yeenit moy seen borom wala na ñoo mom a'maluna suñu jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu dañuy selalal yalla am taquluna wala ñu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbaata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan ju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom min allah bu joge ci yalla kuy neub signature ñu nga wax xédé kenn dakhulato kuy xédé da ngay xédé dëkk buñ neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké buul bayyi rek ñu nekk fi rek mën mën nga jog dem dañ la ko laaj bu yom nak yame buñu maye fi waxale bu jibo ba maye da ngay jog taxaw ne eh kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeray nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede lay wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jëy ci gura gi ah jaar jaar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defe ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcc lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wa salaam ko defe jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل جساكنا عما تعملون تلك الدف تلك دمنا قايويا أمة أو خير لن فهونا قليدة مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفل من فقو ولا تسالون يين كندل لاج عما كان لا نكون يعملون دون كو ديف نيوم تبارك الله لغي تاي نك سوني بروم دادي جيخال نك تي يهودي واو قسنا لين واخنا سيري سوك دغنا سي سيني مير ليرال نكو با تبارك الله léegi tay nag mu tàmbalee ñëw nag ci atay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tëb tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mu ëpp yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax assufahaau dof yi minannaas ci nit ñi ma wallahum waaye jurit yi lu leen walbati an qiblatihim allati ci seen xibla ja nga xam ne kaanu alayha ci lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu sufaha xam nga dof mooy majnun majnun mooy kusmiku dof nag moom dusmiku ci ay jëfuma ki waxam nañu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu sufaha alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu royu waay tey ñoo ñu yàlla tudd ay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ñu dof yi saloo pour yow bokkoo te dof yi jóg na ñun dañuy moderniser aduna si foog nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaas modernisé yéen seen oustaas bi moderne parce que dafa am sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku takkub dof dégg ngeen fawallahum an qiblatihim allati kanu ariya
0: way bu la ko waxe xul tank la nele
1: lillahi yalla mom al mashriq penku wal maghrib bo momir saw
0: yalla muy julilu
1: momom penku momom saw
0: bu ko nexe ndiko julil
1: fu ko nex mune jul len fa
0: ha
1: nessa lolu
0: fi yalla wax ni affaire bi du logique
1: affaire bi du logique
0: xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok
1: ané
0: mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañu def
1: yalla ni waaw xana momul dépense
0: wa yalla yi jublu lul fi ñu la lu tax
1: mu né ma mom fi
0: yahdi yalla moy orienté ma insha Allah ko neex
1: ila siratin tek ko ci yoon mustaqimin wu jup
0: yalla ñu ca tek
1: wa kadhalika ni ma la defal nak
0: ja'alnakum lillen def yeen juliti
1: ummatan ngeen nek aw xeer
0: wasata
1: wu dig doomu
0: yeen eppalu len
1: yeen yesu len
0: kon sen xibla
1: warta epp
0: warta yes
1: lay leesa
0: xeetu yoonte bi alayhi assalam
1: waru ñu nek ci len lu epp
0: nda muy lu yes
1: wallahi
0: li takunu shuhada
1: ngir ngeen
0: nek ay shede
1: ala nnas ci nit bu yamal khiyam
0: yeen xetu muhammad ali sallallahu alaihi wasallam
1: yina wara shede nit ñi bu yamal khiyam
0: ha
1: kon war nañu defar wa
0: nara dem ba yamal khiyam
1: yalla nañu ala xetu muhammad ñu ñoo ngi ni
0: mu ne yene shede xedi
1: war nañu nek ñun
0: ay roya kon lañu doon
1: ha
0: waru ñoo doon ñuy sekkal bop
1: baram ko bam ne baram
0: nana ngasta man la
1: ha kon do tane xeer yele
0: am dit
1: waru nek koy gees
0: kon noy tane xeer yele
1: da nga na wara tane gën leen
0: ñom ñi defaru ko def
1: yu tut yeug ci soorandi
0: waru ca bok
1: gisulo ñi ay iliman lek ca ci mbedd bi
0: yeen bu len nexay lek taf
1: ci mbedd mi
0: waye yeen man lek taf ci mbedd mi
1: ak yeede
0: lolou l'islam da koy jere
1: ah
0: ñaaral ba
1: gaay dañu am iliman fekk
0: muy footing
1: ñu dakk ko
0: manel waaw
1: iliman jog fajar summi ko def yaram mu ne ci mbedd naan
0: gaay nako
1: waaw parce que dafa am moy waram mel yow ndax dafa am luñuy xolé
0: moy ak mat lañuy xol ci yow
1: ak njub
0: mat degi nak moy
1: di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy
0: xamal fi nek ni
1: la musa ge waxon gaay rek
0: musa wa ñun lay dañuy sétan sabar
1: suñu iman di sétan sabar
0: ndax mën nañu jité
1: mu ne waaw
0: comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni len jité rek
1: wallahi desan
0: ko meuna jang la
1: wa yakuna ar-rasul yunt bi nek
0: alaykum ci yeen shahida di len sede
1: yunt bi mo len wara sede
0: sallallahu alaihi wasallam
1: motax
0: ku fi changer sa tour
1: bu len sede nga dug
0: ku fi changer sa melo
1: bu len sede nga dug
0: ndax dula xamé
1: motax baye len xéssal
0: bo xéssalé
1: ci dante bi ma la yunt bi wara xamé bu ñëwé
0: day wax ah ki yow la nga la ma né
1: mu né no ki yow ha
0: nga yagg fa
1: fa yagg he
0: cheete de
1: kon
0: dañuy fexé ba bu ñu sédé
1: ñu nekk ko
0: kenn ku nekk ci ñun
1: mel na mel tudd nañ su doon
0: bo fi tuddé Ousseynou yalla wëss
1: wëss
0: ba yamal xiyam ñi wo
1: Ousseynou
0: naan wëss
1: yéne tibi xamul ay wess
0: Ousseynou la xam
1: yalla yalla fay len
0: kon
1: yéne tibi mo ñu sédé sallallahu alaihi wasallam
0: motax mu né dé len japp lu bari
1: dé len japp lu bari
0: ndax japp li ngeen di japp
1: day def ab wéx wéx ci seen jey
0: def wéx wéx ci seen loxo yi
1: def wéx wéx ci seen tank yi
0: kuma ci xol ci yeen rek
1: dal ni haza min ummati
0: dal ni ñu dugal ci biir
1: lolou jar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeysan jar nako kuma xol rek ni hada min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy tabarkal jar nay japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblat allati qibla dana xamne kunta alayha sana nekon defuñu ko illa ludullina ala ma ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti mimma yanqalibu ci ki wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ñi top yurunti bi manako djublul fi jurom ben wer dal ne ko bayiko djublul fi legi nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben serigne nga jek jek gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serigne bu ne ci masala nga jek jek bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy do nga bayiko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma yow jakk ji dal ni Allahu akbar ni ni mais oustad sal day sabbu legui taw oustad serieuxul quoi waaw ben masala kat yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxone mo wax la djublu fi mi yag mo na djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci mé lu ko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye wa mu jax tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan dilu jafé wal batiko yunit bal batiko ngol wadiko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal na len ñoo ñam day yomb ci ñom wallahi ni sa ñoo ñam day yomb ci ñom wa ma qala allah yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julli ñeuk ya julli gën dan julli muy jubal baytul maqdis yalla mune nangu won nako ko nabbi duma ko yak kon imanakum fi salatakum lay jul lay tek wala salawatukum sen julliya way du tek sen gam ga inna allah yalla la raufun ku ñewantala rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal naan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib dox lu ndax ko amone ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defal tay falan walli annaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci kontan muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yadun julli da ne were ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni wa fi lin julli jiblu won ay ci ñew rek ñi ne were ñom ñep ndaysan jiblu fi Allahu akbar ñi ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saas mais waaw saas mais bu suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla content ñom bu nopi du duma mer ci ñom mu ñom sa bay wa ma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haysuma kuntum fu ngeen meena nek non la def fawallu jubalalen wujuhakum seni kanam shatrahu fakabaga wa innal ladhina tan nga xamne utul kitaba joxon len tere yow dem nasara la ya'lamu saxib la ji al haqq moy deug min rabbi yum ci sen borom la joge wama allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya amalon la liñi def yalla sagane wut liñi def wala in atayta bo joxon allazina uzul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandar da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap saxib la ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu muné ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatukum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatukum di tok sen khibla fi hit do ñew mukk mukk mukk fek iliman djiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi neku ñu bi tabi'in di tok khiblata ba'din khibla nasrani yahudi duñ tok khibla nasrani nasrani duñ tok khibla yahudi kon ñen ñu nek seen xibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ak waaw seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabum la dikale yi la dikal min li ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci ton kat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banexi min ba'di ma jaa ina bi la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan su kero ge la min zalimin ya ngi bok ci ton kat motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muko allazina ñinga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu xam nañ yonenti bi ya'rifunahu xam nañ xibla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seeni dom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi ne yalla wax na ci wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw du laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yi yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war nga nang da tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ci ñom la yaktumun al haqq dañuy neub deug gi duñu wala yunus bi وهم يعلمون تقمن محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك صبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

tatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu deegu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kera bam ganese aduna ay mbokam gatunu ko di sa xolle ka retan muy joy ñu ngenté ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundé ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu wax ak qatada ñu né lolu moy wax suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn surtu ghafir ay fuk at ben yalla neena zalika nak lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya Allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñu xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya Allah wahda kafartum buñu ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mu ñu ci ñak ko bariwul gaay yi bari daan ci kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxse ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong lolu waxil la ci ñi yalla waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikoon lañu fi ibadati al asnam ak yu demene ko yoy wa yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mara febar yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni teuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum lianna allah ta'ala huwa al mutaali ala khalqihi al azim fi mulkihi alladhi yaf'alu ma yasha yalla limu nar mu am kenn muntate mu am lo ci fexe rek fal hukmu lillahi al ali al kabir surat ghafir aya fukat ñaar kan mo yalla huwa alladhi yalla ki nga xamne yuriikum ayatihi mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yuriikum ayatihi yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yuriikum ayati sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé né yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne yeek jant beug wër wër yi demé ni kuy yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam ñi nak moy kemtanu ni doom adamay genné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna légui yalla dafa défar ni direct def ko bop def ci bir yur gi kimtani lol def ay fil yu bare fi ne bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare ci nek yu xawul ni rok fil bop yi dama dama waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis dama dama tissoli fil yi dal di ni mu jaxaso won dal di

jigen lu sédé ci ray ak ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé gafé dédé yoyu jigen lu ci sédé na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wamra'atani mimman tardawna ci ñinga xamné contane ngeen ci seen mbir mina shuhada toy sédé yi mimman tardawna moy ñinga xamné xamulen len ci jikko yu baax kep kuy teyimi mëno sédé kuy teyimi mëno sédé dédé kuy taxaw di sang way mëno sédé kep ko xamné sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf la bari suuf wax rek né ma ñu dara ku ko dëkke mëno sédé ñaara gom dé kuñ xamné mas nga jël fi jaamur mu do sédé ku am as ndaw mu do sédé ku ñëg ni am nga doom jo xamné ji do te ko yaayam mu do sédé koy nan sangara mu do sédé ku do jël jël juroom mu do sédé ku do wër wër ko mu do sédé assalamu alaykum ñi ñepp mu ñu sédé dé mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamné gërëm ngeen leen té ñu nek ay shuhada mu ne waaw lutax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu réré xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñom ñaar fa tuzkira ñu fatil mu fatiliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki mëna faté ke fatiliko waaw neew na ñom ñaar ñam ñu faté loolu la ci yalla djublu way ñom ñaar ñepp ñu faté ko leg leg da na am way leg leg du am ndax kenn naka mëna na xay ndax jigen ñaar bu doon sédé tay fiñu lay ray bu la nawé kenn la ray jigen ju lay sédé ñu war la ray mu nab la muccu nga waaw loolu sawé won Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene murid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taqa ci kanam mune Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dindu noka boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu dex ji di jural ay dom waaw musuma gis bur bu dex ki jural dom yow rek la ko gisse muneko do morom gay do sel morom param jigen bako lay lay mo ta tabarakallah se de yalla mune wala ya babum bani ashuhada untiyede kadi iza ma sabo khabe du'u won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbañ senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede sal saw dal ya ngay jamu yalla wala ya ba bu mbañ ashuhada usede kadi iza ma du'u sa bu len wohe ci sede bu la ñaar wohe ci tassay kay sede da ngay soso dal ñew jema defar wa ablay lu ki def mo waxa jeexal nga na ko aw suka yeto mit xana do xol xale yi wax defar yalla bugul ko fasse nangam dali kax dali re jema defar sa kemt lay kat mu namu defaru bo jemi jem defar won nak nga baye len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko défé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu fulan nabuna an taktubu bay baña bind sahiratan sahiran barbu ndaw mulen nagu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu taxawé yam rax yam la saaji gëna jafé bir khabru amul sa buñu taxawé yam rax yam ci la saaji gëna jafé sa fara na amul benn moné bu jëmé rax yam waaw amul benn moné bu jëmé rax yam yam rax yam da am moné bokkom spécial
moy sawab sawab tuyaba la tuddu mune yuma xiyam tuyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wéccu ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wéccu ko dali yobbu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fi mu tok mu seddel lepp mu ne da koy wéccu ko fek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax leg leg nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bi dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fab aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex mu ne ko ca tuf dal ko ci sool don ju wo du ngeen am ben relation adresse baaxu wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse baaxu sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse baaxu ak bari motax fek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fere rek mom bo ñu fek amma baye ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran nagari lu bor bi reere reere bind len lum tuti tuti bind len waaw ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew nako len deema te am jam pousou ma abonté de lo wu mako won ba dé ba ngeen mo robé légui dal jurum ñaar fu ci acci ren am nga mo jam ndax pousou bobé way way delo len mo pousou bi yé té pousou lu mu jaar ci ci bi bi deureum deureum wa waji dé ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million C'est... Ben Keman. Kon wala tasamu bulen nagu an taktubu hukm yen bindu ko. Saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi batab afam mu fay. Bu fayé jela taw kayitam xoti ku ne xoti ko ndem. Zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna juk inda lay fa yalla lu lo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lo lo gëna manu wa aqwam mo gëna juk li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nga ñu xéer ni mi ngi ni

Allah tercabu dengan banyak siksa. Dengan banyak siksa. Bukan juga amin. Siksa ke dengsek. Membuatkan orang miliar. Wainan nang namlah wanat iyo yuk. Dede. Gue di khaji majah khati kalah. Dari acemil nawai bulep yifi jamur. Fuki juni. Wajni umim kok. Nako lebulu madara. Nako lebulu nako. Kita kaga. Tol bay mor. Muna kuka feke. Kile doon barbina kien feke uko. Wajni ko lebulu. Nelibuko. Dari mim. Ah. Mbaye khali dan ne waji. Da kharga fan la nek muné ko tol may mor muné ko demal kon ci da kharga nga dag ci xop andil ma dana waji tokay fi xar ko waji tok baye xali fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mi yagu muné gesu waji da ko so waji warna ala muné ko si da kharga da sori de Baik kalau nak buat beri cepel, beri cepel. Dan negara ada dia bukan. Mungkin jauh dia bayar lima fay. Jauh dia kau bayar lima fay. Tengah ni bawa kat baik kalau jangan lupa lagu baru. Bumi hati-hati. Baik kalau. Baik kumus lah. Mune illa an takuna ulul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nekul bak falaysa alaykum nekul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ koy bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi defay ci legi mune lol mom ngeen ko wëntam du wañi dara ndax da jëm ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mu ne koku mom ñak ko bindé ba ñew dara amma su dé lèb rek ah nañ ko bindu wa ashidu ngeen wut sédé inna izata bayatum bu ngeen jaayanté su jaayanté amé ngeen wut jaayanté bi nak dafa wuté ak légui jaayanté bi def ñu ndax jaayanté bi wéccho la woon hayakumullah jaayent bi weccho la won waye jaayent tay bi tuba bi def ko jeul ci ni melone moderniser ko bu jeuk da ngay am soow soxla pep ngou ben ko wala ben ko nat ci pep sakil pel bi mu nat ko boba soow sakil la yalla mo li jor bind legui nak tuba bi dem ba djel khalis def ko ak weñ da ngay ñew ak weñ goge ñew ci boutique ba joxe weñ ga bu do jurom mu jox lak alimet lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow nga jëfëliko do am lo jël sa kër jox ko lolo waral legui ci baatu jaay bi tek wéccho soppi ko fofu motax mu daan am riba te legui riba di jafé ci gis ndax bobu da ngay am ciép ci kër ga wala pép soxla ciép sa pép mu te ngay tib rek ni moy isa talu ala an-nas yastafun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsirun da nga ñu waji natt ben pot ci sa pép mi sotti ba ba nak ben pa pa ci ciébal nak soti la boba sama sa indi pep pep pep bu upp le riba la motax jaay kari dañ dan wut pot bu ñuy naté seen yisu bop pour jox la ak pop bu ñuy naté seyu fi yow pour jox seen bop leele seen baram lañu duggal ci biir pot bi mu wañi tuti ciéb yalla mu ne lolu kas mi waxe ko mako wala tabqasu an-nasa ashyaakum motax economie gu l'islam mom rek set sel ci def yeb ñu jaaj rek tawakal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay sédé xam nga suñu jaayante mi fi nek

0: no uy wuté lay sédé ñay mo da nga ñu né am nga lëm mu ñu wa mu jox ma genn na jox ko juro mu jox la da ngay wax waji kay sédé parce que jëna la xam nga no wala tax nga jëg baat yi wala yudar bu mu lor katibun bind kat wala shahid sédé katit bu mu lor buñu loré buñu lor buñu lor fi moy buñ def waji dekk fi ñeubu ko geejju way yobbu ko teñge yobbu ko pikine fuñu yobbu ko fa mu ne bu len ko lor legi wutal len ko auto ma ngeen koy fay ndax bu ko moy da lu day lor aji xéde yi bu fakke mom da nga fi xéde abatay lola mo taxone ci islam ñay dajale azaka yalla ne wutal len len ci saldu wal aamiluna alayha wutal len saldu su ko defé condition azaka jox la ñu bëgg reçu nga dem barkal wal in taf'alu bu ngeen ko defé lor len di len sédelo di ngeen len fay fa innahu def gogu fusuqum bikum ak tay tay la ci yeen te bëggumako waaw di bindu la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence yo gaay rek ñi conférence rek gratuit lañu dé légui wu saaji dé wala yudar wa xañu islam xam nga day waru bo fay da gënul tay ñu dé waaw cetetet wa taqulla ragalel yalla ragalel yalla bu ngeen ragalel yalla wa ya'lamukumullah yalla jangal len lay neesat ay bi wa taqulla wa ya'lamukumullah dala jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bindu ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égale 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi diko tax xam bobu mom du ci tableau bi matax wattaqullahu ya'limukumullah ak feli ci alquran wa atainahu min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla done regle sabu xam xam joge non la motax sabu na ñew ci ali nan ko waye xana yoon di daf lay berl ay cour mune ginna ci yalla musuma berl ben ko lu daral lu fermu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullah wacce umar ibn khattab dem ni alhamdullilah rabbil alamin sahaba yi khaqtaay di saponté ndax contane ndax ci mission yoon di bi aduna ibn abbas taw fele joy way waxe le mune li len di reelo moma joylo ndax lan moy aya ji neena day tagge yoonte bi sar bi ñu na tagge mu ne awa ñu na isa jaa abu dikke nasrullahi dimbalul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'aytan nasa yadkhuluna ba bon ji ana fi tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngene mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci lo xé leta nga raw ñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko ko tuddé yaay fure xet wi matax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i ne ko wukaya man dal buluma xexe ba mokal bindul ma kiss bindul ma kiss man duma mokal muné ko da ngay moy yalla munako ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla duñ ko jox koy moy ci te wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mirni فالعلم لا يؤتى لمن يخشى طوال بل ربنا عبدا صبورا يلهم واو كم كم مم نياري رك لا تبارك الله قال نيكو الله ديفال واتقوا الله ويعلمكم الله بورغ يالا رك تامل يخم والله نيسات والله يالا عليم كو خم لا بكل شيء تي ميب نغ ay bor fofu la jeexé mu ñew nak ci walu até bi ba légui até bor manam ay jikko di mom fofu la jeexé waye bor ba légui jeexugul ki ci dug la nek wa in kuntum bu ñen neké ala safarin ci ko mu tukki walam tajidu amlan katiban kontabi bor bi ni bor bi ni def mune farihan tayle maqbuda buñu jël ci waji lepp tayle tayle moy dana dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 wala koy bind nga ne kon tayle ma mune indi sa montre bi nga yëkëti montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox le 1000 bu mom leer legui nak bu def li ci tay def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci suus nga ne ko lewna lek 3000 da xam mom kay bu ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ne waaw bu ab bu jël dafa wëru nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara wa khuna lako legi ñu ko mam aw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na lew na daali lekko lolu dagnu fa in amina bulu betink ba'dukum lan ci yeen ba'dan lan da nga wolu kenn betink ko kenn fekki wuko ah fal yuaddi na dello na joxe allazi la nga xamne utumina denkon nako nako dello amanata ho denkane wal yattaqillaha na ragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki la denk bu fekke da la denk ci seta boko delo pièce delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pièce sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñu wéne sama sésa lay jël ci guddi la beccëk la yor yor la né ko téggëd né ko bi la bu mu ci bi non turum sax na gis tur wa non la jëndu defon bu muy gaday né ali kay ndim ka lu lay bind na ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé ka sor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko bay ma ñak sama ndey bay nako pour mom gëñu wul ni da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg rek la wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat nun la gaay denkane legi motax legi kenn wolotul kenn
1: kenn ku nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakallah
0: wala taktumu bulen nebu nak ashahada sede waman yaktumha kep ku nebu sede fa innahu mumiku nebu athimun qalbuhu khalam dafa baka motax yunit bi bako ndaw sa ñewale niko sulayman daf na nak agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ nako sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam ndaw si nako nubuma ci kenn yu dem nako nak yaq na taxul ma wax lako wala taktumu shahadat wax ko deggam rek ma tax dagan na kula wax ni mu sa sall mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ko mu ko jégé mom kay bokay may may ko way bu ko dig dagan na li nga xam ci waji rek waxal ndax ma lako laaj du jëw lolou du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagan tabarakal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ما في السماوات اللي جاسم عن لب وما في الأرض مومم للسوء لب وإن تبدو سنين فين يلي ما في أنفسكم لتسيني خلا أو تخفوه ولن ينبركو يحاسبكم به الله يلا جل جرعي صعب أن يلعى لكم يمو تغلب أن تغلنا واج ولبك آمد رسول ليه تغل آمد رسول واج wa in tubudu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu li ngeen nebuko yuhasibukum billahi yalla dina len ci regle sabene a ñoom ñepp deesan ñu febar kay la nañ ñi sur ñi ñoo mastuti mbokk yi xol len li ñi xalat buñu jall don regle fuñu dem léeg nga xalaat kaw boo xam ne ci biir mbooloo mi boo ko waxoon ay dalal la fiy jële dëgg la léeg-léeg mu tax saa bay daal di feebar ndeysaan yàlla wàcce aman rasul fa yaqfiru yàlla taale li may saabu ko ko neex mu baal ko wa yaasibu mbugal may saabu ko ko neex kon dina métti lool ndeysaan mu ne ah saabay daal ñëw ci yonente bi ne ko kullifna min al a'mal ma nutiqu as salatu wa siyamu wal jihadu wal hajj wa qad unsilat alayka hadhihi al aya wa la nutiquha yonente bi saabay ne ko ñun de yalla daa nañu sant lu ñu man julli war jihad azaka yi de man nan ko mu ne waaw mu ne waaye tey jii de wax na lu luñ mënu tey wax na luñ mënu de yonent bi ne leen atriduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum sami'na wa asayna mu ne ah yéen saaba yi da ngeen a bëgg a wax la yahudi waxoon dégg nañ yàlla li nga wax waaye mooy ne qulu sami'na wa ata'na da ngeen wax dégg nañ te topp nañ ah ñu daal di wax yàlla daal di wàccee ay ji ba ñu waxee samina wa atana yàlla ne ah kon nag amana rasul bi ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun li ma leen sant gëm ngeen ko loolu tax ay ji wàcc yonent bi nee na boo ko jàngee guddi rek jërëgal ngay jàngale leen su guddee nga ne amana rasul ba mu jeex yonent bi nee na doy na sukk sukk sukk léemu nga tabarkàlla léemu nga sa bopp léemu nga sa néeg léemu nga kër ga moom aman rasul waaw ci aay yi nga xam ne ay wërd la ko gars yi defoon saaba yi ci la bokk amana gëm na ar rasul yonent bi bima unzila ilayhi li ñu wàcce ci moom min rabbihi jóge ci boromam mooy alquran wal mu'minun ñi gëm yàlla it gëm nañ ko kullun képp ci ñoom amana billahi gëm na yàlla wa malaikatihi gëm malaakaam yi wa kutubihi gëm téere mi wa rasulihi kam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn mir rasulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nan ko degg la yonentam bi di rek ndari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yusni ñu borom wa ilayka ci yow al-masir moy mujj da ngeen xamne yeen sahaba yi ak yonent bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum akal la

yakale tay mo man ki jeki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom da jeki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak defañal lolu moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy won na mer ñi nga xamne muttaquna ñu na jow ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu won na mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi naka jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi won na mer lolu taf ko yomb wal kazimin al qaisa wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so leen togné ñu balla wa so leen togné ñu balla muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgguna rafetal kat yi yuhibbu bëgguna al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngui koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do len gisé li ngui koy defal lolou mo tudum rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djog nak daldi wax ko te fekk yow djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni am nañ ay togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñett melam seen ñentel melam walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu défé njombutéef buñu défé njombutéef njombutéef moy lu nit di jomba def moy lo xamné ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutéef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alcorane rek ni moy njaalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu défé njombutéef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fatlikou yalla fastaghfiru ñu jeglu ni sakku sutura yefuno bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan muni mayma nga taxaw muni wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaaraku ta'ala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku yalla tabaaraku ta'ala kon yalla tabaaraku ta'ala rek mo moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ñi di wax seen jikko batay mu ne walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wu hun te ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bimu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bimu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su booba yow bo muytul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub dama dama ni muy def mooy saa boo xamne ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóggi aw xal ku jóggiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk lay danga daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñetti yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fasiyéene doo ko defaat ku jog yow xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faaloo ca lañ def wuhuñ te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaahum seen pay mooy maxfiratul njëggal min rabbihim bu tukke seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñemel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jisaa uhum seenu pay maxfiratul mooy njëggal giñ doon sàkku léegi mi rabbihim.

waye sonul waw sonul sangul fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan kenji lolu bax agi defene tinji da ngay jaamu sa jeuker wala jaamu yalla ngay jaamu ci tinji sa jeuker ko mom ba leg leg ñeuk ñew naan la dang ko añaan mom momu tinji gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam len ne anna allah yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lillak sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey tekku goor ñi way day tekku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom sen yoy ndax ku sa teñji jeexul kula tak tak nga lo haram tak nga jabar jambar ku ne ci idde ken du ko tak ku ne ci teñji ken du ko tak lolu tagal wala mo xamle nak ne allah yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yereme la ku labir la yalla ñu yeeram la junaa aleikum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mu ne lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla ne lol amul ben bakar leg leg goor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jawaji dal di reene ko deug la nopuy nopuy ri ha dara xewugul waji ne ko fassena la mu ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musal ci yow yoonte bi ngal lan mu ne yalla mu yalla musal ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc day amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafaida ngeen rëddel leen cyan ci joxaw leen lepp lool tam amul ben bakkar rëdd cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may may 50000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fi 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñoo ndiko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baaw nanga fas yene fay te yor ñu nga duggal dara baami ma do lay ñu yond ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moy ko ci andina ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla leen du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50000 nga lamb sa poos woon ñu ne 50000 ngi déselo ko dara mu def legi rek yori nu waa ci aaju waye mu ne nak jigen jigen fa tay tak tay fa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak jotté wamati'uhunna na ngeen len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari pey dal ak wax ju neex lati lal fi Ousseynou bam fasé jabar ja wala Hassan bok bam fasé jabar ja fasé ko nopi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ku fasé ba ag fi